On yon coupon a yon hon sentrene. Yon funu a e mwa tunu e bwe. On yon coupon a mwa e bani bi a tona su se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to opi no e bwe. E chuma samna a ya deno onyami wa siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese un ni ano oba tinase. Mese o yire ni batinase ukunu no ongu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se every be na yes rejamo and if from for me no be body channel obutsi amusi ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure

0: East Village, Amasaman, I obey ye. Tianope Biano, every day for more honey or more coin, you must swan, on Besomon quite much beyond the anime Fidiano. I'm an omanti in Pisian Wachini. I'm a cotton, I'm an omay juma. And Tianopa, on before Fidi, I'm my Fabian Suo, come obey ye, Kayama. I mean, I'm a year highway, so I hear by and tea free. A year, John Tay, a horn more day be sunny a bar. Eye ofanko baria hono enu na mehu se mfidi na o mani mu no kasa na yegine gina omo am break light this so ti asa driver ni so die se mekoto se ka egina ese migina na mehwe ni ndi ama omo am o mani mu na gina eti migina ye be 7 to 10 seconds na mu na mete se kasa kese no mudi machi ne baba ko ba ben o machi e de ba that time so na pit patrol yellow ba ko o ma park na o wanim ama aye Mercedes Benz aye Sprinter bus na so ba kon so e o mani mu amiko gina na chi nti ona mu na anu beti se aben ne edi achire pa na anu be 5 seconds na beti se me ka na chi aye no tipa to ko ndia bo me ka anu di boom no nyame no mekure ni ka na twen sa de koya e bonum nti
1: tipa ka ne sa twen mu
0: a twen de ko bonum because of say na anwea e wo ka anu nti no ka anu so ye 14 wheeler ke se pa anu ebia nti da wa me hu se accident esi no na msi eh na we die e kwa be na me fa so me si fo ma free fidie mu me hu ne ye me a e ma me ti me free fidie ne mu si fo ti me si fo mo no me ko to se ga ma e bi gina pavement ne so anu bi sa me se me ne da be ni na me kita ka na no no so no so kra ne kita e ye e fidie si wo white one sprinter bus no na mi sa se ne e die ne ba ye nti a amasa akwanhia wesi esi ano se awo ya daba ba kwa ono no okita eye ekutu e wabo ya no na ka abono amane wu the police officer ni drew horn no o ye se o stop cars ni freeze ro ban se ne be ya akwanhia foforo nsu nsi
1: nsi
0: nti o stop ya ma ye china ene se tipa truck ni free echi ya o de be bo ka no ma ama sa akwanhia kesi ya sa esi ye tukure ni tama mi sifri ka no ma me hwese ne ka na ye ni enipa ni nyina aka ka no no na at Daniel am sisi police officer no jina ho ana me call nsia no bizaza officer sisi ake ya kwansi asi be se simanum ko simadui nti fire service for ni ambulance service for me hwenu mu yi ni pa infri kai mu mame nti echi asa me hu se lady ba ko e ni le get for one interview no o si africa no to ba no be bam me no ka chere me se da me grandma dear baby o she no jidi si wa free na me se oh assist the doctor pe any bit me aka near SNC bi wo firma no firma to nka na koma nto ne yem te nunu mu na na me ni gani din koma na na me hu se fire service for car pick up na ba a mu kra machine to mba yo mu twa car na ni mo no lady ba ko an wonya 12 years no so na papa kra na e ko hospital not me nche wo front wo o mu yi no no at once wa na me hu se ne na mi yonu nyina wa lusu ne na mi yonu nyina twa ano mu yi ni free on tim jina ho a me di mani hu ye to mu yi ga na pa na me hu se ambulance service for no hu adu ho an ambulance service papa na ye se no se ne ga na si e bridge no ahwe ana wa free mu nti o pese o mu fo no ni kan ko
1: ni kan ko
0: en ko nti enu mu no ano bi sa me se me ne hwan na me se me ne da be ni na me kita e yes printer bus no so o na se o de me so me kan ho na o de me ko ana me ko fo ambulance na ye de ye ko ga east municipal hospital awo na ye de ko pie nti o ko ye na anche na ambulance na sa ba ya osade mame fo mi enu e mame si edu a ene e ldi ba ko no so kan ho Naomi to mba ye no na Bruni no doctor na no ho no wo ye Bruni no ka kire ne se ho no bed ni ho it was ako for prefer no be on for monko the other stations na mfa nko ma o na ha no do mba anya de se o mbenya ba bi a
1: ti ni po de o mo ba kire ne so na o mo so ti ase
0: me ba chan
1: ai eti abai ya wo ka 12 years na no ne ne papa ko no papa ne so nya ni ti didi ma na ofiri mu
0: me ba chan o kire ya ansa me call police station ho no mo no ansa na me kwote se sa ne papa no so anu so ne ko hospital ne papa ne frim na no kure ni se ne na
1: eti na sa wo kai nu mu na nipa dodo wu ye no 11 no
0: e
1: mo mu nyina afri wo kai nu
0: me ba chon eh
1: o ma ne me ma de bia wo mo fro kai nu na se wunim wo pa woni omo wunim omo se wei din a wo bubu che se omo ye customers a che se wunim omo
0: e ba chon ye ka na de enipa bi a omo gina obei ye a mo timi nka bi ya ni mseka na de aye se abusua ka family ka obi ofofo ka no bi ya me no bi ya eni mo bi ya din entisi ne ade chi anopa omo frere